0: Merhaba Tupku.
1: Merhaba Tupku.
0: Ya merhaba nam narancı sus.
1: Nasılsın iyisin ya?
2: Selamat Tupku, merhaba nam ne narancı sus.
1: Sote naro na postura.
2: Sote Tupku.
1: İyiyim ben. Şunku amse. Masaya zekto.
0: Ya. Sote Tupku.
1: Ya. Sote nam tum sote. Men tum buyer fona mu o. Sote masna de mantra msi.
2: Marisa.
1: Ya. Mangataka. Am tika mitin zane. Am ni bitte be mak so zane sin zane wat sin krepa de ba. Tut nam ba wa ko pastura.
2: Eh to ko. Pa fa it nam ba wa.
1: Mangataka ni ira. Patam ni ira fa balan ira fa balan di ful. Ide ana mangataka ko ira ni Apanon sa kwabag. Ya tulsa, wani neni rasulu, neni nuru lalaw. Iji, timbang gendar dito ko fasalamana wanaas niya. Ya pwede ka yan chutum po ni, o yan chuliam ni, ira sira na fanapan. Ira sira na fanapan niya. O mi, ami sa, ira sira na fanapan sa, sa, dapat sa tel, sa tel ang tel pul. Hindi. Yan tul sa kuwa ni, wang sika reka, wang radios na sila sa sara, wa. At po, wang ni, anay rito tiara mo na siyam niya dita. O, mga sara, o, itati yung me, ako yung, may kaspolek si, yung matua sa nina si, pastura, hindi manatena si, suwa, sukan yung tal chiyo. Akuwa, siya tino ah, sa hay, oom ni, sa kesa nito blibifa ni mena. Di ma, sa manuman ako niya ni, sa valputo na nito blibifa ni mena, di, itong diso, sa nse, mabat si kere kataol ah. Yan, so, tanjin, yan ah. Ang fundraiser na tupko.
0: Yan, tupko. Makasita
2: kan dira to.
1: Siya tino ah. Nipiara sa pagkarito yan chua. Awa siya biya taptanan. Awa rinzinda kuwa. Iwi siya piyant piyara diya. Ang disos. Yung sota na utong sota na riwan kuma. Nandray yo.
0: Iyan to. Makasita ka no. Iyan.
2: Iyan to. Makasita ka dira to.
0: Sota to ko.